zashang ziwi sankwan choko namba. Di dar da zhaing hemu shiktang demni chesak dalong na wi sisen rozhin ba denji na zhong ying a long chana nian chana sikyab le kong warkan chanlam jia lobu zhong di zu jibi len chan yin. Ngan jina tang di len chan jia nian jun ba ren chan cho yin. Sankulanji, tang di lobu zhong di zu jibi len chan nang da Xi Jinping gi ab jia sla chong le kura lawa xi bi bu la ni bi nang ga san ba a jir xi tar xin xi gi xi ba le ma meng meng chu la thom nang ha le ma yong a xi gi xi ba dang a rang ni sa ji xi po bi gu ni ab jia xi jia gan dil ba dang la lin ba xi gi xi ba a jir xi za wa ts ni zi mo ji par xi gi xi ba xu ge yong ni ab jir xi sa pe xi ba de ma lig san dang xi yong san dang tan zhu san yong wa zi xin xi gi xi ba ji xi jian 其实你是不是能懂克拉三百个事情

Jersey la kwa den tip sik leng gi pa tang. Jersey singu den tip sik she gi khang. Jersey tun chu la den tip sik she gi la. Jersey chi rkendil pa she gi pa ma sa. Jersey chi lalin ba yang she gi. Sam. Sakhl khag tang de khag su si. Chung yang jin da hi tang gan chin da hi stan bu chang gi pa tang. Jersey tam zin xia ji de shab si jin gan chi ga shin si la si ne. Jersey ji su sim tang dang su xiep tan da tong gi pa tang. Jersey ge pe tong wi sam lu arang tok tang. Xia su ji arang tok khu chi ra tong gi khang. Jersey ji ken dir pa xi pa ma sa. Jersey ji lalin ba yang xi pa tang. Shig zir de pi nyang tu ji jersey tun chu xia ji tam zin. Ge sa tam zin tang na ki hin dun xi pa. Nyari chigpu tho po ba ji ji pan ji ma tun war da lo ba me par zin gi khang. Ying tang jer dan zin gi. Bzi. Zhong ying tang jie kab le kong ji ndiu la de khang na jersey ji ngan chi xi bu yin ba tang. Jersey gan dil tong yi to khu ga xin bu yin. De khang su si lo sa tan bi tang zhong ying ge tab si go zhig lak tar tun chu xi de. Sam lu zhang zhu la tang jie tang. Shi zhuk tun chi ni hu zhang zhu tang gong pa la tang jie. Sizuk ji jirtub zhengzhu tang shir tang ji ji bzirzi taashuk xia ji jinchung shi gi ba tang. Ganchi kirsim shir ji tang. Rangi sar ji shi bi nyangtub shir ji ji. Jirsi gbi tong gi khang. Simtak zheng shi ji samlu nginzin zheng ur shunwa tang. Jirsi ji shiung la mungni xiawa zum ji jinchung tang. Lo sa tambi jirsi dunchu xia ji di tamzin yakbu ji shi gi. Nga. Tang si jing gan kruwa zu lum tina nam na jirsi nzin kwa nangag yin ba la. Jirsi di ngar li ga qisara zhigni nzin gi khang. Ngi si nzin gi lan he chi si di nzin gi ba ma si. Da tong kribu zhighi kribu ba tang. Nyari chighi topu ba si di. Na si jirsi ngotong ni go zhig tang. Na si si zhi ngotong ni dam zin. Nangag li zi ngotong ni ten zhur si ba. Dunchul xie ci la ngu tong ni da xib ji xie tib gi ba dang. Sim na da pam ni dunchul nan zin xie gi. Zhi. Rinpa ka geng gan kira lum tan zu wa nam chi. Rang tog ngang chung yang ji to ca tog ni. Jir xie xin gu dang gan tan xie gi ba dang. Ngi to den su dang den nir ngi zhib. Ngu zang zhig zang dang jie zang zhi zang. Ka xiong zin ba dang kalin po ba. Ngu to ha zhib dang li dun dan dik zi yong war xie gi. Abdin, jirsi na nga tsi lorji ji qe shi sarwa dambi tabzu labu shi shi bi shuk gashin shi yin. Shuk yung ni jirsi sahbi shi bar, ngi bar da tangi jirsi la ngu chi shi hu shirik tong gi ba tang. Ngi bar da natun chi shuk zin zin ji jinchung shi gi ba. Ngi bar da jirsi dunchu xia jin zin gi ba. Ngi bar da jirsi ji shinil ngin zin tang gu shu samu shi gi ba zha. Jirsi ji dar sha mata da tumbura zhang di. Kali tui ngu tsisar lang ni. Jirsi singgu tang gandih tongwa tang. Jirsi ji ngihi hrtanda tongwa. Jirsi ji boba shir tongwa ji si tog. Tangga chochin shojie bi chanla topi jirsi ji nyamnyung sarwa shogdum tang gosho yakbo si gipa tang. Yangba jarmba tang zumba jinshak ji go ni jirsi di lo tsah tambi tang ta shimbar begi.

Shug yung ni yab jirsi sape si pa de, ma lak zan tang, si yung zan tang, tan zhur zan yung war zi xin xie gi. De na Xi Jinping gi zhong yang ga shug yung yab jirsi sape ngu chi cu shung ga. Cun de tang so zhig bi tog nang wii song xie ji am na di yin. Ma lak zan tang, si yung zan, tan zhur zan si yung jir zi xin xie pa na, shug yung ni yab jirsi sape xia ji nang ni jia gin ku yin la. Jirsi la ga bi la tong wii ta pi ga xin xie jang yin. Jirsi jitar sape si na zhugandag yongjir donhang dezam si gede. Jirsi ji si si zhugandag zin ge la. Jirsi donchu si bi zhugandag jing zin ge ba dang. Jirsi jin jiwi zhugandag na dewi zin ge bi tog ne. Jirsi ji si tab kal si si su shuk ta pancin zhugandag siri dang. Lagtar sirim nang ta pancin ge ri. Jirsi ji jimji ta sig ngu sig jian si yongwar gandai si de. Shug yung ni ab jirsi sape si pi si a mingbin la ta de, tobhi nyamdun si gi.

Yam zarsi me to ko kang web shuchir ji bi long chen dang zalam kha kha sengen ro bolen ji chana bi kha khim zang a ti ta ta yang che che ko senin be mi bi dang khang a dong thang jo jin ban da gi na dong yang long chen yen chen che kyeb de kong workil chen nam ga za thang ge nyer kse gu nu le chen yin che che ti ter le chen jing gon ji war sma shib da sem ber gap se she Real sengen rupo namba, tana terengi le cinda yangi namba lehenjigin hilum der, zomdik ran donzin yel, ngayana terengi le cindi, zomdik batang donzin ba, rui martya bine.

Yeah, that's the me to kunda ma shuchir jibi long chen dang dalam kek sengen robo lenje chen ba zo ke kem zang a ti ta ta yeng ju kung hundi ro mo zeng den siri to bi zar ra ma bi zeng dem jili che che ke sengen be mi dang kang ju wonon de ji na zhong yeng long chen nian chen che che de kung wo ti chen ge zo a dang de tang se gu nu ge le chen yin che che ti ta le chen jing wan ji wa sma shib de sem ber ga se she

Ni tembu sarpanda dadan bagi tsichin ni latr sha jirel. Gina tensa yul jing ang cha sung kin yul. Makhu tong kong ra cha tsung gen sung pula zqwa le kong nga gen jin ar cha dar nga pa ge tsin nga nin de na yul ng e tsul pi jir tsi ke ng gen sung ge ne ke bu latr tembu se gon und cha shu sa cha bra ge de dang e tar cha dar dan bagi tsichin ni zong de dang e latr sha jirel ser. Dana rang ji ke na yul ng e tsul pi ke ng ka sul zui pi chil me ge de sul thoma re ser. Chashkila nayul ngayasul paasiyadamshi na Mangla tina yang tuanchi haku yungurti Tena thamkul lechir ngayasu ga nayul ngayasul paayin Tinnang lechir ngayasu yade tangi hachartab densha shepi Lakhchil kengzin baadang Cheki pa yolla Desung tang chamli soche leka shilkhin jaramche ngayasul paang yol Thamtar nghanarta lechir ngayasu shepi ngayasul paayin Nayul ngayasul pi kheghan ngayasun shayilche khungsa chik yol sir Sechil shil gui paa shig na lechir ngay suga tiin nang ngay sul kandiyaa yo pi ngay sul par ngay sul kenjaa ga chaatham tang. Tuan li lekung je matun totam soyi su chaatham tang chamsul ka songchib shepa maartu nikwa lagtar shepi tembuk ka kwechul chaapkung sa chig meel sir.

Debsu chedan jilu yinba sogin jenlong mangpo che ne. Tunbo mawa ta, pente shenpa, yungbo mawa sogi gane che di, mangzogi shizi togo ne dun takjue gawar kyurdo. Dini nganzu, bulundira ro gyur che ne, shingle lakze nyamle biwe tungu gyungo zuzishi yinshi chide na yun. Yanghwa de yi, zhunggui bulundira ro gyur che bi, shingle rikji kyechen zogjong ki, nyedong juanglo ne sung, bulundira gyunzhi chungzhi gi chota chenggu zuba ta. Rekor mawe lekdim ta shibza jengi todam gyu, zhunggui gyunzhi chungzhen dibzu tumne lo li chung yu. Rikji kyechen zogjong ki, tadung saneti gi namsi ta sa yu chakin le shi su di, buiga lekshin tunbub towe. Nengo gi sun ka dun chumzhe tobi ngan demsu chebi, bulundi ni sabun nangzhin che gyur denba le ta gyur roram che yu ji ngodri na yu. Lo ju rinpe zun cheba yu rikji kyechen zogjong ki, saneti gara gyunzhi chungzhen dibzu gi bedun chongzu dunju tunju junro cheba ta. Saneti gi shunu lakze nichiba gyada ju sogyong che yu basi. Bedun chongzu lingi chongzu chukbu ne yungwe nyamle kangin genguruwa, eshin mele mana yesar kwe bara. Zhunggui shingle rikji kyechen gi gyunzhi chungzhe kyer yungwa ma se, ame chukbu manja la dado cheba dara simnu yugu teda la ya dado chigi yuji xendu. Bedun chongzu nichi wo yumi tiwe mangwe gyunzhi chungzhe la zhuwa chenpo yene, gyunzhi chungzhe dibzu cheba gyu cowa leksu dung yu rawa jang yu bo shim. Lakzeba tuwa ji lai zu yi. Gajru nga, zhunggui rikji kyechen gi nga ra la dibzu lakze lebar tuji ji shu yin. Lodo duwi tu zindira nga tunbo pajan yabundu. Se xin ji qin jik ca nga ni, zhe dun juan li gyo tun sun. Chunzi du car ji nga ra ni zhunggui rikji kyechen gi san ni, xi gua ta huang guan dibdan zhung zi yu ji xin du. Bulunda nga di, tula na zong gi zong bun, and the kalu dimana ni ngwen che na xun lak ze ni chi bi chue gi che xi zhi. Nye do ni shu lo ne sung, kong gi zhunggui xing li rikji kye jen gi jie su zhang ni, gyun zhi chung zhen dip zu gi lak ze lop chung che bata. Te ji, pe yu du lo ni, xing du cu ni chi di tuan barin bo par yung wa che yu. Kong gi zhunggui xing li rikji kye jen ma lip kong, san li ti gi chung zhe gi tuan bop ha jang ma wa ta. Ji qin zhi tuan bop dun ni ne sum ca nga pa li sing gi me. Tadung daktu dze le canen pobi nyinga chiga yu. Nye dung nishu loro gyunzhi chungzhi luta nara nangzhin chi chi netu tada rimxin takzhi tubi yu. Changme xie se dara zhunggui chile kebe chi bi lakze cishir su na chungzhi gi tunbub gyobo yung mi si ji xin du. Kongi sargui bara lo xie rin pi ki tangwa yu gyunzhi chungzhi la luta na zonggi mangzo gi kelin gyakib nga toba tan. Saniti gi gyunzhi chungzhen dip kyun, nye dong nishu lu jichin ngabchu ne, jichin sumji nishu zazhu par par yu. Tengwe ngara ni saniti gi chungzhen dip zu chigin gi xingbu gyumi xi yin. Zhunggui xingli rikji kyechen gi roram huo, nye mezra namsa lawa du yuwa debu yundu chungzong xi xin du. Lo chu rin, and kalo dima na yi, gyunzhi chungzhen

tene nam ke ngo la tang xin ni wu cha wo tang so me wu ne jia wu cho da wo ye ming ngo me do be ge xi zum dan ge xin ngai yi chuo su xie tian zhe tong hui ngai yi yi wang chuo ji chi mi be ma ga bu chung tian guo la luan ban nan bu di chu men nang tu jiu

0: sang.
1: Emjila, ngaya yi mu pe ne phobata. Khindis chene menju chigo jibe la.
2: Tadi simje chigo ye yo ma ri. Tisha yi na, me dang je menju chibe yi na, deja dien la, penje hajang ya bu yor da. Tadu yi na, simgam to ne yi ne, menju chie din je yo ri.
3: Tang tu lang ni, reng yi le gyundo dong. Gyundo chenpo je kyang, re wa tang ta ni ro dong. Simkam di tang le, tu gur chie gui.

0: 기매도뜬기다와군기카와야기방정
1: 티다레야냠가원이내디내토르웨시리강첩세마리
2: 신도남링게군감사키라네단다생구초야티니중앙롱팅인진지접리공기벽게트남토차진구지슈위에시리강첩세마리센시nga theng de le chen zo jong shu ken bim cha chen yin thiring le chen na li na gu be na ma ling ge zo ro pyeon jong le sa chong ge re chu shu chong the chen ba nya chong ki ge kam sang bur de ne ri ne yu gor ki sun shu phe war che be gor ta par ke ne ka du ge ne yin shu nam be nyam len pha ra pyeon jong ki ri ne yu gor ten le ki ku ne shu che chen be gor ro chong wen ki ri ne yu gor ten le la de ne ti gi ki meng shi ten du tang wei gor so zibe chen gu ji shu ki be na ma ling ge zo tu lhe le nga sen jo nang gyu ro ge su shu kien kham sang bor den he ri ne yu gor ki sun shu phe war che pa pyeon jong le sa chong ge re chu shu chong chu shu chong de chun ba nya chong tu kwen nyong be num na shung lam chong zui par ting yu ta shung lam ki shio ni su ngon jan jun xin ki ken ba pyo su kang ba da ba zhi zhi xin che dar chik bur chak ta tu zang chang me kang pe kem dun tu tuen ge ko che keng chung du ma xia ba ra zang ma ra che ching ne xia yu shi chung mi wun du ki mi cho de ku ryu che le sun zho xin yu be sen ba ha chang ki bu tu che sung ki yu shi chong zun zi dun ten ba ta mang cho te xin ki be chong sep tar ke ki na ba ti ni chun ba nyang chong ki kien kham sung kyung ta rik ne ta yu goro nyam zhe la nyam do shuk kya ba ta kyung che de chong sem zhuk chun ki le duen ka la gui de ten di tang hua ra pen zhe nguan sen tue bu tuen yu nye we lo xie xin chun ba nyang chong ki kien kham nguan la jo ba ta sung kyung ang tang por jo ba jang do pe ke tong hua zin chong ta chong zu nyam ne che ki de we za tuen to ta par sum do ten sung che de kien kham kuru yu sung kyung te char gui ta zhuk zhun nyer yong jie ki lu zi kang sar kib ta ngui mi rin ne shu xia sung kyung ta kien kham chu kyung tuen le rin bur jie ki tu gui chen bu sum la tuen jor gui de tong war den ne su yu gyung gi nya le te kien kham rin ne yu gu ru tuen le la kyur kyur gui de tang yu kien kham kuru yu gyung du le su chen bu te chun bu nya zhong ki kien kham bu ta ki shu gen tip shu che ru chen bu ma se zhong mi ngui ku kya ngar we ji dik dik tu yur yu Zangbu dan chuwe kienkam tunkung bule ta, tunmung ma yinbi nyan zin rinne tunkung la dene, chong tsui kechun tenbi yugur namchang rib ta rinpa tuibati. Guzhu dang ne yunjong la dawa ta, guzhu dang ne choyan cheba su, tenkyu ma we kuryu nume ki chuto yugur namchang sarbe cheba ta. Ngunmi rinne shusha ki rinne samgui kyuze dene sarto zuba, tunmung ma yinbi nyari ki rinne ngogdun tingsab che de, kenden sedung ki, bui da tui ba, gen kham zin zhong la gang tang ma ra nyong rui chi bataan, mang sui ne chang nyam lin chi bi, ken din yu gur lam ti tui di, yu gur wa, gen kham nguan chang kui taan, rin zik la gyu gyu ro chi tuan chi ne, kon su ro, yin shu nan bian gu ne, sa tui gen kham ki, zi ba nyong tu bar chi yu. Rin nguan chu tang ki, xin tang chi sab tu song wa taan tuan chi, gen kham ki ki bab kyan, meng chu pin zhe su, kyun chen me bar ngyu xin yu bshi. Tumzi kia para shivu hina. Te simbe jilu nye tong kya me ngishu zeng loro, chunpa nya chong ki, yu gurwa mi ten ching nga lak samla nilin shubu ta, yu mi mi re chanyum yungpo wa goro chik sum ta nye tong lak sam sin yub si. Shin kim cho khan ki jinda cilin ba chu, ta jang nga la nya le ta, yu gur nilin, ngui mi rin ne shu xa chim chub

chu kyoji gama nga ni jubar zogu gila. Da senyu liya lenshir chewe kuyu du jik shamyun bujita listen bujita dhe jung labu yudu zamba chu kweme nala garja sumju ne gama jiba du zona gu gila. Da shokshin jembala jik langgen suibi tukshi chenpun den yu ji shesu yudu zamba babu shu ne jik leblib dubi chela chu chengmui nalol chu zu ji bang shabi chi yanggara chu gui nali ya gama nishu yela chuebu yungwa chi gu gila. Xian ya sikwa tang huang gua yi jik ro gyurma chaba tini gua pi ju gi shi yu cili giwa yudu zamba chu zu yu gyab ya pen mi do xin tia gara yu ni ya gu shila. Da cho se gi rini nye bar du chu kwen me nalol zu gu gila. Da changgya dangwe soseki ji nye bar du nguwe liya kyaqba di shubi chi la chuzi yu gyagwe gandu la ju na lo la jik gada ya me ne chenggyu ca je gyabi na nye zi la soba taan zwa la pendo du la. Da xie ri jik chuzi yu gyagwe gabli ya chingi zi xin xie chua ma ye wa chen du bi na chu chengmu na lo liya xia lu ne teta nyam du jik ga ji ta ye ma zong qiang ju jie ge di me chun ju dan ji jin xin cha zhi ge sheng ju gu xin chu ku ne ga me ji ne ni ba de song bi qi la xia chu du ne chu chen jiang gi zhu gu gen du la da xin den du xiao guo tan se me gen bu dou jiao la suo ba num ji wo zai tie ga chu zu ge ni cha ji zam cui bi ji cai lan na ngue bi ne num ji zhe di ha jian yong du dong tu bi 엔직수부갸부차도게 샘제이니 나우빈도라 생글게 티링기 중앙롱진 인진지급리군 표갈롱진기 최대타 대단시빌 전부 삼타시의 샴르 무튜넨 디글롱진 리군기 치리리 전현다 카남 세로나

Teri jinzu yonyan jia le sen nongta thoma nga tsi jongkam te jia nisi sashu kala jiru shi jiji. Tena zidu tenpi pe jong, shalu nyitong nye nga lon jongkam jia julin shi pe ko teren tu. Sangko pra dawa trupi tsi nye nye jia nga tru. Pe rong shong jong mamo su jong, sanji jong de kong ki cho pi sanji yongta chundi tu ni shidu shong a shin ha. Tashib chile shi pe jundi ling hong pra. Nyitong nye nga lor, pe jong yong jian jongkam kuyu ke nipa shi cha ne tenpu shong a ma si. Jia yong tong ta na ku la shi pu zhuang dong ci wei zhong du ge yu lin xi pei you ba ti gong zhong san dong de ne nga zhen zang li tu zhong kam ku yu bi ce le shu jie zhi xin ba shi shou le ni dong ni ngan luo bei zhong yong qing ka long bi ce le pi nian zhong de ci jia xia ge ji guo ge dong zhong zhong jie sen ba tong pie me ni ci nga yi long ku cha nyu ga ce la me jia pong zhi zhi ren ha ke de ge tong ci nga li mi jiang jie sa ke ren ba tong de lin tu yi zhong qie sen jia sen jia su ge he Kalung bise on rin chue, nian zhi tong nga ri, lo ka ji jie on tong bu ni, senpa par zong wa tong. Lasa zhong ji di, zuo ni zhong ji jie on rin chue, yang jie on nipa liu ba shi. Bei zhong jie, nan ka ngon bu di, min shong sun bu shi de jie wa ma si. E xie ye chi song tu ju lai hu, jie shong la me tu di, zhong yong jie ju chi tong, cie ge zuo yi qi yi bi cie cong ma, ri sen bi qi yi bi cie tong, de li li bi cie de liu wa la. Zhong jie tong zhong sip jie chi kong tua, zheng en tong, Nyona ji chung mi pi ke zin tu nga mi se jin chung te yo pa shi. Rong shung lin ji ke zi dung da da li. Pi jung qe ya kap jin jung kam den cha song yu lo ten ji mi ngon ten da dong hi. Song shung nu din ti chung yu. Shi lu ni tu ni nga lor. Pi jung jin jung kam song shung li din la nguan sa tu pi jin di mong bu shi chung pa ti. Jin ni chen shung ke song shung jie zem ni jie din da song ti. Zo bi san tu hi jung kam song shung jia tam. Pi rong shung jung qe la ta xia ta ngu se nu din si ji pa tong. Nyi nye, thua san zhu chen jie yang jie ne zhe pa tie. Ya kap jien yong kam si pa jien thua sa to pi jirim chie. Mi cie nye shi za jie yang jien den zha te ngon shu shi pa tong. Mi cie ge yang jien on tong bu lai pa. Sem nye, te nyong shu ji jie ge shu qian bu pe tie. Zhong yong si chen pi nye ji zong mi lo shu ji ju jie de cie jia xia ge ji guo ge par pa nye. Yang jien den zha te lai pi. Zam li yong zi yi tu, yong kam song song tu, yong dong pi ji nye zong zi qi, nye ki nye pin qi, pato shong wi, zheng zi ngon sak chong wa pa qi ti. Ye yong zi du din pi, bie zhong ji pa ti. Sam lu yi, da wa zang ni, gong sar ngu se, la li tuan tu de mun pi, shu si jiu xi. Da da yi qi, la sa zhong qi la, ya xi yin nam ri zhong qi jiu, cen ni tu pa ma si. Ye zi tong lo ka tong nyam te, rong shong zhong rin pi, nye mi zhong qi kwa tong bu yi min zhong nong tu yong da wa pa si. Gong zhi tong, qia rim ni zang bu tong qi wu qian bu yi ba qi, wang zhi din bi sa jin ti. Ren wu qi tong ne, si ri ngi ri yin ji pi, zhong lu di, song nim du bu ngong ngun qi, ban ju di ji ti. Zi du din bi zhong gu zhi bi qi te, yin ji ca xie ta mi pi, bi zhong qi du shu bu tong,

kong de shiba ne nga chi nam jin chui de chi ge zi ri tong de we ge de tong ni cha shu chi ri sham la nga chi man the ni rung ge li bu ge de tong the la de ni za za she gu bi ge jin shi shi shi ji yin de ne mi la nong chen de ri shong ti za za nang gu ba the shi nam jin chui zhe de mo kha chi la mi lo wa de cha tong bi ge ni chen che ge de ne min the li cha tong ba zang yin ba li de yi mi she la shi cha ni shu jin the ma si bi wen zhe xie ji yu de na Mila nitsi chitawa ji thekab nga chi tito de memba la tengu re se na. Ji na, mi xie lovu de nyamba yin na gongju memba la tengu. Mi xie lovu de nyambi ge neta no, teni nazu mebi ge mi xie nyamba thong, nazu ngunsa yo bi ge teni mi xie nyambi ge nongci ri nyiyo pa shi. Ji, nazu meba lovu de mi xie nyamba, thong xie nra xie yi jiwi mparsangwa pa. Di ge neba xie chan hi, nazu tongo meba li. Dani madi hui nong tsi yong me ba shi. Wen yong di tu la men ju ma shi chi. Mi xie la za wi rong jin jo nong xie ti si. Tong xie nra xi yi do zang gwa pa. De ge min ta ni cha tong ba ma si. Ne ta si yin de na zu me bi rong jin jo. Mi ji rab rib ten ji qi yu. Mi ge xie zu si cha swa pa. Di yi ca cu rong jin jo ne ta cho te. Na zu me bi rong jin jo. Per za yi ne si pa tong. Da tong gam ga la gong tse wa ta hui. Dani qiar gu ji si. Tong xian zha xi yi jin du de qin pa ne bin tong lam de lo wa de yin wu sam na ti sa ban tong xi jin de wo ren ce wa da bi ge cha gu xi wa li na zu tong ge me ba shi ni na zu yu bi mi xian nian pa du zha rong jin qi wo zhe mi ne po pa di ge se mi xian lo wa de nyam ru wa tong lo gu la da ge jia sun da bi ti ri sam wo gu tong ha mi wo sa qi bu ni na zu tong ge yu cha ji bi ge wo na wa tong xiu me long ba yu Shubasu jio neta tongpa tong, mongchi wa sasu tong, cemu yi du la, ne longguyo ba shi. Tongxie wang zai yi nyam ci, nerin de ne zu lu nyi shi ni lu yi ji ba jio ma la tong xin yu. Neta zu mi xie nyam ba di yi. Niba yi na, mi la mi shu po di, gong ju min ju xia ku. Ji, chi ji jie mi la mi shu su po.

지와 테리야다 김다다 롭제 촌에 도구를 쳐봐 시도 톱샤 태양 김다 가시야기 이나 나다샤세야기 제제티 뚱주기 안에 제모지에 테리기 이나 투구 르심 대단라야 뉴지 속에 도스 롭종기 겐라지기 딘데수나샤 나다샤세야기 제모 테리 제단계다 년도 망부지 통해 도스 텐준 낭도 망부지니다 직격 초보다 아니 제단 연바샤다 레도베 다 대임바 이나 투구 인지에게 누버디 세부 미디어 잠바 아니 두고리야다 레듀지야기 섬루기야기 년가 첨부시라도스 야 게라 가시야기 인바 있나 나다샤세야기 지제 딘제 지모지야기다 텁시 조르바 티 인바 있나 두고 심난로라야 뚱주기 로디르 게제 아니 직 롭다다 롭자 펜줄이야 녜주치야다 로레 녜주기 능주 딘제 튀야기 년가 도스 소나샤 Ta nezu tere ya, jayu ki rikji kebe inne le, sosu sikna le na xa. Ta tiyan kuna zu jikyo tola ya, kende songgo ya re shubi inna. Te debu chugu chung chung suki zizye tingde la ya, tumju ki ngang na zemu ziba inna. Ta te debu zemu zidaan tere, tuyungu chuwe chu la chugu da chugu penzun pazu dadaan tenzo la ya, gyundo chu ya da pazu da, shibdaan tenzo la ya, jik gyundo chinja, ani tuyungu chuwe chu la ya da, nezu chimbu chigi reis. Jayu ki simgam rikwe rikji kejengi inne le, te debu zizye ki sim, Kuyangyangda si san san chakiri siya tenzu yinba yinna yega juji tuba yinna le zawa juji maduba nangxin ta tenzu yinna zawa ne jik simgamgi nizu si san san da kuyangyang tingde cha tuba ji maare is tila do di te yinba yinna tuku sim nanglo la ya maga suwa nyinga yore is reyu rikji kejengi tingde isi da ngunda dang na xa ta te debu nangzu diri gyayendu dangwa yinna narmasun be mi rindangi dawa la ya ani kyoksu chikiri is ta te debu ji jala zijie diruwa dāba yīna sīm nāng lōla yā yuwebē tā nūshū tūnzu sī sāng sāng tā kūyān yā chikirī sī yā tūnzu yīmba yīna xieba tsam jirīs. Tā tīlē tō tī chūgū lā yā tā tūgū kī tsūwē chū lā yā ngūnē chāngnē kī sīmbē nāng lōla yā lēksi lēksi kāngē yōngu rūpa tīndrī yōngu yā kub lā yā tā tīdā bī nēzū jī yuwebē jī lā yīmba yīna chakshū tā tūmchū jē jē nēzū tākchū chitab tīndrī tsūshib jibē nyinga yō rīs sū nā xā. Jeyuji rikji kajangi inele chawai dikbu yuruwa, jeyuji nangzui tiri tuyumbara ya genji zobati kiri kogu yores. Tatiyan tuyugyu ne tetebi nangzui tuyumbe gubla ya, tajik kwa gyabjo ne da nangzui tiri la ya jik dadum chingan yuruwa, tenzu yinba yina nangzui tiri da tuyumbe gubla ya jik shiongu la ya shiriye inere, jialin ku la ya ni dadum chie inere. Tatiyan pazu gyugu chi tui zamba ni tona chie inere, tindis chie je tona chie je ni nangzui tenzu gangwa chie gu reis. Ta teta chabjidu yina lopra da kimda chone yine le chukuru ya yantabe da jala nyoda yine zhi rindangi dawa zhugda yine zhi tingze zhugyuru ya da genji kiko re es juesha. Ta chukuru simgam la ya nuzipoba jikche. Te piyo je yina chungu zije da chukuru manja da chibe zeju ngezo tunzo ki yine le zheyo ki chengu tingze se chesha. Lo jubshi mengi chukuru ya kodun che ya ki zije diga yinba yina gyegab ki yinji minji ki lagdar che go yu se ya ki tunze ki sum se ide Dimbang ka sum yu gube kyaku nanglo la ya tsugi yores. Na dasha la sobe dajik zizye dike yinba yinna ngibar tu sum seiki dimbang ki cesidi lyongo res. Dinde cheja yin shine chumre dingla ya dunchugu yores. Ta inele mingara ya chumre tola ya tunbe sum sei mebe tunze mangbuji yinna labzada. Chugu chungchung ki mizo ki chula ya kyabche. Ta diya yinna ngume ki nyinga mangbuji sugi doos jengyu chesha. Taji zhungu zheju bai tunzu ki yinba yinne le, zheyu ki nizui tiri tunba ra yang, seja ka sebu bai xia. Tiyan tumju da nyanyung nyamsi ki nambay tohne congyiri chiya ki nyandong mangpo chigla ya chimle gebe tokshi duus. Congang ka xie ki jala tiri chija chibe gubla yinna, chinga ganzu je ni jik lo chungchung chora ya jik iwangu ya ki sopta gyuk chobo dinde soya da tila ya da igi chob chobo dinde. Chugu jik tanglin chida mei bai ni nangdo gyuk chobo dinde chigi duus. Ta teza masaya yina kashiya ki ane tumju ki ngane zemu tunzub jik tsuda cheche tabiya yine zhe tinte cheche jami nazo shuk ki jala tunzu la pa jik zemu tseche ane lo chungchung ki tona topdop chigi doos. Ta tetabu chedab tiri yini gyuk choboda nangdo che tashewa tinte zhe dobe ta tene jizo ki ane diwe rindang tawa da gyabge to songwa chi re la tene mangdun timshu nang lo ki jizo ki susang jikzu ki zadun tanya gyabge to songwa chi re do la te shindu yina

0: Nyue lo xe nang, Zhonghui Pichung Sikyun Rinne Gyunzen Tarbi Donghui, Durab Sarbe Khomchwe Tang Dunne, Lamwe Gyuze Khombe Targe Shukxin Chungwa Tang, Lamu Chokwa Mangu Shiki Chepkyun Yang, Larsu Chungne, Jizwa Rinlo Ki Rinne Targe Chimbo Tang, Khombe Chimbo Yongwe Nang Shu Yu. Lhasa Zolan Gyuze Lopchara, Dulong Bente Wanju Laki, Chepkyun Ki Mengshi Yabu Tang, Rishun Ki Samlo Khong Chimbo Tengne, Lamwe Gyuze Gyunzen Tang, Tarbi Ki, Tome Sambi Laklin Chishin Yu. Tirenki Kangchon Rolin Lichan Nang, Karde Ni, Shedi Parki Lamwe Gyunzen Ba Shiba, Bente Wanju La Tang, Rolin Shiba Di Shukin.
1: Gaya Bente Wanju La, Gungam San.
2: Gungam San Gena.
1: Da Gangchon Pyo Ki Lamwe Gyuze Dila Ni, Gugyu Yurin Denpa Tang, Jiki Mangzo Ki Mengshi Hachan, Denpa Yubi Ki Gyuze Dila Jirwa.
2: Takta Ri Gena.
1: Da Gyan La Ra Ngoy Na Shunan, Lamwe Gyuze Dila, Lobjo Na Ya Dinda,
2: ກະຊະນັ້ນນາກຸຊຸຍນາ Shunru di nanga yore, ngaye, yang lamyo juze la kashin che chungdu ne dhiri yu denge sunza, mangbuji ki di noo chukdu ba. Da wana nga, dunlong bante wanchu che. Nga, chikdung gubje gubju gubje lo li ya, nguyo su da zi lamyo do ka ki tsoba ji dan dhiri che. Nga, di ne che lo chung che gu shi tsobi yin. Da pechi di du nga, lo juksum ne juksi ye me dhinti ji yin. Gunga ji li ya, da zi lamyo do ka tsoba ji la ba shu ji. Da nga, zi chungzu de ya, da dunlong tsume lamu tsoba. Lūk chē nā dūnōng yō, bā ngōng bō jūmū nōng gō lūk rē. Nō tē yā shū chē, lū chūk sūm tēn tē jī nē chē, nē ājilā mē tō gā lē yā tē tē tā lūk chōng chē yā gō tsū bē rē kē nā.
1: Nō lē sītā ngā sū chōng zō nā lō jīk lā mō tsō gō tēn tē jī yu tū zā nē, jīk yū sē tē tā jī wā jī yōng yē tē kū gāp tē chē rā chē rā bā?
2: Lā ngō kē nā, tā ngā sū chōng zō nā lō lē yā lā mō tsō bō yō bē tē mīk sē kē chū kā rā yō rā bē sī nā. Chinga da dili ya peti kare nengi kuyu zinshi kuyu che lo chung shi si lam kuwa ngam ngam shuk shuk buu tong zuli ya ajilamyo doga la kashin da ngam ngam shuk shuk ajilamyo doga rang shingi she yo ya da lenji ki kuyu di yori en di sun za nga le lo chuk sumza pa tu du re jik ajilamyo doga la desu kashin yunga kashin yuwa zamasa nam da desu tan shingi te trip shingi din regi da kurang lo chung kuyu di da rang kuyu kuwa deshi nga zu zobe nal cha shabi ne mi jik 참참 미마 튼 아니 미마 담배 강에 제도 다 총소 거래 나로네 야 담 쳐줘 잡지 내 직 점수하고 더 쳐줘 잡 다디 데리시 아즈라면 도가게 망쳐게 멍시 땜보 요야다 그러니 이거 고유디 하고 싶어 요지 도지 쟁하고 고유디 되지기 쉬긴 체제 아즈라면 도가 서 봐셔 그래 나진
1: 당고 있는 저랑 라면 교제들 가신다 되지 중대잖아 사바디나 주요로
2: 나리
1: 이네 야 로정여서 지리잖아 당가서 라면 교제들이 야 오늘 띵포 가와든지 카고르지 요
2: 나리
1: 한 저랑 로정 나와 나와래 지기 강에 근데 체는 저쪽으로 들어가기 지기 계세선 좀 근데 나
2: 나온다 당기 주변 날씨 리네다 교제 근데 진비네 다 가신세야 다 동명관 주체 Tā mē ngā tē kāpā yō chēpā tsaṁ jī yā mē rūm chē pūtū chūngā tē rē tōpē ngē pā yō mā rā bā. Tā jīng nā kā rē nyam nyōng tā cēn tēng kī kīwē shīnyi tēng kū kū yō rē. Tī yīn tsa ngā tsū tē tsō ngā tsū lā mū tsō pā tē chē nā wē tū nē yō tēng kio rē. Tē nē ngā ājī lā mē tō kā tsō pā tē shū pā tā chēp jīg lā ngā tsū ājī lā mē tō kā kā tsō pā tē bā ngā pē lū lā lā sū chē jē shūng sār pā chīmīng kūn tēng tā shū kē nō sāng tā tēng tsō sār pā yā. Ani kyaarsu chee chee chongdaa chee pee kubdee ree. Di sun zaa an titiw inpe nipe gunga dawa chik zidin ree chee ngaa kura. Naa daga yi nele tsu loga dee chee, chongzoo naa la dee chee, tsokbee ki nimdo dee chee, naa le paa loo yaa yoo maa ree, loob chong chee chee. Da din chee ka kuyu chee woo le yaa, ani rang shing ki karin paas naa, ching naa mungsi tenpo yoo yaa. Nii naa kubdee tuu ngan tsu chongzoo naa loo le yaa, da ajilamyo tuu kaa ki gyu zee kee paa jesong maa boo shoo yoo ree. Tante nge genla cha xa bine tanda rangyon chong rinpe ajilamyo doga ki gyuntsin pa gen labo zila re. Tagana xin nganzu gigen kongma di ajilamyo doga dan ji yung gringne la hajan ki kebo yuwa gen nima zili la xiong gechi yore. Ngo ta kong namba nye kudu ne ane jing na gashi yore nye nabay huda bada lobjong xiu. Ta zoe nanga zoe xiong le gyunun xia. Ta lamu xia de chab yundu zamba ku namda dan xin pa da chab ji jige jige mindu wo dari nangsa chabu yu nangsa yagi shungi gwa ne gu dhubu mi ne chaji yi ne re, tam ne yi ne re, pen zyungi jik

0: 푸지 체티 메롱
1: 푸지 체티 메롱
2: Sinanam cho, lingi kong san, tatang anan su sen gu suwa li sen di na, ngan zi zhuyang nung ti nye chi, ji gyo li kong, pyo ge chi lam to li a gu zi su bi, pyo zi chi zi mi lu si bi li sen shi. Ti rin ki li sen na li na, pyo zi ni lo nga chen zi yung bi pi ge ki, char gu yu na gu bi gu ti sen nang shi. Zhuyang nung ti nye chi, ji gyo li kong ni ne su bi si, lo nga chen zi yung bi char gu yu gu zong bi lo de ya, pyo rang gyo zi mi ma si yung sen yu ru xiong tuyong khan ki, 你查切团孙玉荣的村都错了是村队脱离啊培养各种等于其书记学不谈让各种其主席干部七天来给培养各种其给马边做谈基础批给其龙啊前军个别恰如贵在内给宁推我最喜不着那么谈这培养各种第二基础人路给丁日间组织

sibe, kimda nambe shamsek tuanzen kaliya yejo naro che shuayin. Ta chibi gen zezu chukze gin demyo chetam. Chibi zezu chukze te lo chungyi mengi chibi gi lunkam le chubi zangma tan linsung lu di ningguo soge nubun dinbi zezu chukze kaliya kongdola. Mi kenpa dan durubi yin chibi gi bakbi gi chubji tatung yongsu charlong chung mejin. Chiba sabla bakci gi saktun chung nyuwa tan bakbi gi songyu di yabush charlong chung meba. Tiwe chiru gi ngweboru ya jik chorna kimbi rengxin di chewa jie yin du zanba. Chibi gi zesu chukze kwe chu yabu ma jeb yin suburu ya matrebi netun tije jung lamdula. Tawana ya chibara denjaan denla penyun denbi zesu gi chukze kandashin demnyu chego samshina. Chile kebe shamsi gi samjara ka chuk dunshala. Jik karasana chubji di dap debu yinba. Nyinin zile ri nyunyu yinba. Sumnin zesur di dap debu yinba. Shinin rungu menze nyunyu yinba. Ngane cuishin nyumzam zeyuba. Chungne chimu cabameba. Wadigiri shala. Dan demnyu di ichidu tona chegubu shindula. Di nalola xiaojin dunsia gi chongda di demna gugila. Kezi yan zesu chukze gi tuanze tumji tola. Xiaojin dunsi bi chunda yubi na tini chibar ya chubi zesu tuanze shimbi. Kimda cu chukuri yan zesu tuanze ti rin demnyu chegugila. Da yini chunda di yubu zamgi dagui todam chenbi gi chokjen tobam ya na buze dinja gi ngunzi toba chunmi tubi yang kinda nambi ya yang tabi tablam jeji demnyu na di kechen barishala. Mong tsui gi pinyu tuanir che chukmin dula. Da lo sum mei gi chukuman jia tan chibar chun den zi su gi chukze dinje chuya min dula. Lo sum ne chung ni par gi chibar chun den zi su gi chukze dinje chukwe bi na ngi bar tu gi gup gi ce si tan tun bi luk tun gi tuanze dinje pie ju na gu gila. Chim tun gi tablam gyu ne nyo gu gila. Da gi gup men zi da gui todam ju gi cha zi sam ya na zi su gi chukze da gui todam gi APP to ne zi su chukze gi che jin di zi jen ne nyo jub che gu gila. Supur matriba chungbi na lamsin pyeju chizam shiana gugila. Dajin zesu chukze pyeju di dambi chila bagbar ya sadru langba so midiwe chorna tinje chungbi na lamsin pyeju chizam shiaje dashib che gugila. Kisi ya neda tadun likju ma chungbi na tuto du mebatin gugila. Chibi chali ya tsui gyabam ya na chasulu la soba ya so nangyu min dola. Mingar ya kimda ka ji gi tar su gu ji su nye baam ya na kar di chab dun gi pen zhe tun nir chiak chi du. Qing a chu gui zha le cui gya baam ya na zha su lu su ge zhi. Zhong gu mi ma jin zhu ma ka ma kien den su ri di ne bak ne cheng ga gin bum xun men ba tian yin gi ngu zhi na wa ri xi bi ne. Ran ye gi zha zui tan zha su lu su yin zi su chuk zi ni qi bi gi zi su chuk zi gi kong su do gu mian si che song xia. Xian ya qi bi ngu ni xie bi ne. Zha cui gya wa tan zha su lu su ji gin zi su tuan zi jie bi ne din jia gi nying gen yin jin xin ding yo zhi. Ka re zi ne tuan zi ti li na lo li bi ne. Yangde qingze ta qingju gyuru kaba so pokdu rengxin chewe gyuntong ki chubji ka xin du yu du zamba qibi ki bakba di gangba chaya ta maba chaya. Sezhu langba so dordu je shubi na jengnyu rengxin ki calon yon xinbi qibi ki jik lunkam dita la nguay men ki jingye mangbo shi sukdu la. Dan zesu zeche je ne qibar zesu naya di tiwe yang yungu min tu la. Mingar ya chudu tan kurzu mabu soya ki chun yun ta. Mik chun, Simon ki num la sop chubi, qibi gin zi su, zi jie ka ji, chomri toli ya, chengi yubu shira yorji. Tuan zi tiri ni, qibi lang nang gin jik chu so ngwebi shenda li chubi, gyun ding ki zi jie zam qiba li, qibi rangun ki lu to du, pie ju zao ne dong yin na yu min du la. Qibi zi su zi jie tiri la, dian jia ki nying ki chung chi we, chun do jor zi nama din bi, qibi gi bagwar nun si bata. Xie yang tuan zi tiri la, jegri ji zi ce li gyeo so ge nye dun ya yu bi. Qibi lu gi wangbu mangburo nye dun so zi la, luri pi wari ni ngo gin su gandu la. Che zang ya, gya ji kimda nambi qibi gin zi su chuk zi ta, qibi zi su zi che ni manno wara ye wa sep chi chi, qibi ditan li ya da yung ta song gyeb ya wang na wa di bimi si bi kye chen bari xia la. Xiamli xiong nang du ka sumbu di ngana zui gyun dingi choe na liya seri ka ji chup zui

0: 귤 쿠 나와르 냠바
1: 양쯔 추쯔 퇴바
0: 셰찌 일르 찌바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 퓨미 케쯔 뎨바 미리 양년
2: 미리 양년
3: singlinge gungkhamsa ngana cho ngergun si meri yangyen si phe ri zeli che na chen som chong so ngani thing di le chen ki zo gyong ba ge chu hi therin khu me mo thu thi lenge cho phe rang gyong cho la mo cho phe sar thu ge ji na phe la me de kha win sin gong ju chep sin thum bu kha ji nyam ju shi gyu hi te ya thu je dun be na song zen gan phe Lembo rigbu jian gar dong zhen la so da ba ge cha tang ge zhe ki ge se chang an tu ge bu ga shuo zhong bu ta bu din kan nong bu gu di se mo wen xin gong qiu ge bu zui mo long wa dang xin ge ke qian bu xi hi lembo nam lembo gar dong zhen ki rigba han sang xin de ne tang ki kong me se mo le ji wen xin gong zhu ti song zhen gan bu zui mo dian chang so